0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: No Panhaniva é banda a 238 metros, onda média, e frequência é a 1260 kHz. Muimara seia, o Malawiga só comelela o Maputo Mpanta, wa Ihali, roeniwe so província de Niassa. Namulatula Fernando Damas.
2: Moni atu wote ni muhunle radio mwemara elani huwa ni hali sa provinsi Niassa. Atu ukwa na 560 mil, a distritu so kwa na miluku mitanu wa itanina mosa sa provinsi sotutuani wa ilapahu, ahala okavihirwa ni programa enitunwa mozi komunidadish. Ela ensomela orehirira ituso hiena hiena sa poma. E programa ela ensomela ovarihamteko, wote kani orehirira espiritari, Shikola, ihime, ni navetho kabihiri purushetu, senerila ovahiwa mteko a mwavano. Mpuwama e purushetu, ela, sotanliwa impa sokwa na miloko mitanna mosa, o provincia yo Kabdelgatu, ni mwemara ela, mpanyani ovahiwa ka mteko ntoko ola ma provincia soniasa ni wampula. Hagayo mariu, mosa maastokweni a mwalano, onitino Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte. Nasa será Roiha Moholo, e província Sotutuani, wa ilapahu, o suliha wari programa ila, em kavihirwa ni e banku ya vaduniani, komihem surku wakona 250 milhões wa dólares, ou wakona 16 mil milhões wa medical. Oni wahirwa wera e programa ila, em hala wa wahamteko, atu wakona 19 mil, ni miala no sote kataka sa wakona 10 mil, zin hala owariha Mapuro opani lovariha mteko wa oteka teka. O provincia Niassa opaki wa mkutula mosa na mararuna onera wasasereke omaliha mkililo ugushu wa ashina mwane enatakansiwa mkutula mwa ananyata ampaka ekoto matshiritu sikinaki na sae provincia Cabo Delgado o ampula ni Niassa no. Ori mkutula mosa nasa sera wera ovukuleke mkalilo Uwata ashina mwane ankushirwa mungkutula mwana nyata ampaka ikoto mwe provinsi ya sotutuani wa ilapu ahum. Na mashishina anatropa ni navetuma polisia. Astokwene amiala nosimweha sa sharia. Mamwene ni aholili ohia na hena ammawani ya tukumana vasati yolshinga. Suwilihana ka samota uvarihamteko mungkutula ola. Eni ya mungane a mwala no nitunwa institutu dalarie ola tunile mutukumano ola ohima wera imiruku iya onasa sirwa wera okalike mwirano miyala no sohia na hiena weriluwaka wera muretili roke muholo umalihuwaka mkaliru wukumila nanjata ampaka ikoto ma provinsi so Cabo Delgado Niassa ni wampula pano msaturo a distritu yolishinga Davide Mashumbugu Oiso nihira otelu wa murima, miteko simvarihi wa nikuru ni weha sasopanila sasinamane wa sasiru waka omalihi wa mukalilo wogushu wa shinamane uwele itakansike mkutula maanasusuki ampaka ekoto maprovincia so Cabo Delgado, Wampula, mpaka Niassa nomu.

mara tia la. Me taka mokoha. 5:24. Ia se wikura na shuke. Roe, e varihike mi te ko so hiana hiana. Se iyo sinisi kavihirege. O hukula mahosho. Manyaku nyaku anau kumelela. Ia no mavate. Ama e mna apanya e ano vale ulu ma itusi kande tise iyo. Alo, mahawa sheni tongwe pepa. Maka, nare uwe soja vate. Anonto vawi. Sote ne iya nivokule soonya kulihana mahawa otoa soja vate. Nroe ni sase ke varihaka miteko sapama.

0: himela hun hula ki programa ila ulilufa ni hala utapulila masu mararu otaramuwa onaniha wosela ni oterela wawera ni tapulili ke masu ala mustudio mu niri ni aprosor Rafael José Gaspar aprosore ohosha
1: ohosha ni sene ni ulu mihaka anna otene kinona wi anchipale onna khala oni sibela mohene yola wi nahala ni wi haneke wayela murunu lumahu
0: ni hivonyera ka thusala ni wuira yale rina miruku saya imakuwela tikerere
1: ya wihu
0: endrumi helikurati you know wira ya ndapuliliki
1: entitimi heleke
0: ahe
1: otitimi ha nulu mona ahe yolo nona wi ela yo kiba la veliha akuviheke ani phanyeke o awihe ku radio ne no ni phanya Ola wela rupahiwela atunyuwela wakitiki ni haela. Apa alese yonulumahi hona wii untuna wanjera ekai kai. Radio atu tene.
0: Nsuna mivako kusuila marumu lilo mararuma shishi matanu. Iwi hereki.
1: Na shuti hashi mkuihu. Na veto hiyo ni shuti haka.
0: Ni tunakatu ohari hutaje na mwana yeri wa mahugwala.
1: Ni makuwa ulika uluma. Ana mwana hikaliku uhovela. Ulumelo emakuwa. Nakala yohi ni nina kukomelato. Uluma emakuweli. Nataka sani kunya. Ekanleni muulumu manjipale. Yota pulelea. Ti program ola ni kalenda hula. Wi nsuni moha ni nina tapulelea masuma njipale.
0: Ni shuti haneke. Apuru sori. Ulilufano wane maswala. Ipacharika ntu otaramuwa.
1: Sintu kweelela. Mwishika naka. Otaramuwa. Mwamuna wi mkwakula otaramuwa mnera hai. Baba lento nyumu mkwenyanyi waka okurukutua.
0: Okurukutua.
1: Omalavo.
0: Okurukutua.
1: Apale nalwa ereta. Amvorewa na mala. Avinyaka baba lento nyumu ante ataramua akurukutua.
0: Akurukutua. Mwepati kisiniru rekaida. Reinisio.
1: Akurukutua. Ereta aeli. Yuhu akurukutula.
0: Okanyua.
1: Omalavu kanyua, akanyua, andiwela ulukulula yu, akanyua baki yao, kandara vile ya, kandara vile ya vadao, akanyua, okurukutua, okwanyua.
0: Akale anira, omanyua.
1: Omanyua. So tende ya makuwa.
0: Ya makuwa.
1: Yulumelu ayale ya manyua, manyua.
0: Manyua,
1: kawe hotuli.
0: Kamera
1: mashi anata nyira heni esuweleni uli wi amanyuo manyua kantuno mala ni umwiwelela mkwawe umanyua yu
0: niru thopaseya
1: tana na mlute tana na mlute apaseyo paseya etu enkuru kutua eno paseya ya paseneta mekai na biruruwa bulonto nera avarela uluma akurukutua apaseya baba babo yolela na kiawo
0: ya munyonyi haya kia suwele
1: wirula paseyo paseya kawe utuli umtuna uluma sutenu ni muluma kiawo kiawo wayanoni onkalawe yowi yowi yowi shukuru
0: enirwoto dama shulo tanye yolelo bayo
1: atanyeya
0: atanyeya
1: yolelo ba sa se ya ya sa utapulela maso ya ya atanyeya utaliha ik atanyeya meshimo
0: siawe la muruni
1: ya kumana na Gaspara yao atanyeya lupanali antote muhemuha unowiwa utaramuwa ukurukutua unyanyua ukanyua utanyeya boso tene yo
0: umanyua
1: jo tene utapulela ka etuimuha ulume makuwa
0: makuwa ukurukutua
1: ukurukutua ukanyua
0: umanyua upaseya utanyeya
1: mwemo mwemo
0: kahini tonani hau apurusore
1: onani ha
0: mwepiti kisiniruwa mwiliare
1: enane mahao nakala wi makura nani hetu ntao baba nakila
0: kwa choye ili nani
1: hetu baba unta nakila onani ha uluma emakuwa ninne tila yaka muholo ntalihaka wi utavea
0: utavea
1: Atave ya malayale.
0: Ntaki taveri. Malayakao. Maateresao.
1: Otave ya iwo. Nakela muholomu. Nina kela wii. Onyo wiha.
0: anyo wiha ntawone
1: kwa lento onyo wiha
0: ukona kwa ni hama chapilu wa
1: vali ahokolo wa hii hao mtu otavenye ni onyonyi hale
0: onyo wiha
1: onyo wihale onyo wihale kikwana kwa neya ahokolo sha hii hao inerua wi mwakilo kata mwakilo nyo wiha kimu hokolo nse hii hao
0: ikwana
1: kwa neya makatelo hao na kilo holo yu nona hui onyosa
0: onyosa hali yu warele
1: Kano na vale. Mm-hmm. Miko leleni wimu himuru mole. Apia yu no onyosa pa ya huko loweke.
0: Onyosa.
1: Onyosa. Ah, huko loweke. Mkona ni.
0: Onyosa mahiwe. Ruewe. Mahini mwe.
1: Ruewe ya rokota. Mm-hmm. So tene yo. Ni mtapula le wii. Mm-hmm. Onani ha.
0: Otapuiha.
1: Otapuiha.
0: Makuwa.
1: Iyo. Atapuiha male yao. Oh, atapuiha pasweyo.
0: Utakitapuihiri male yao. Kintuna kiwe kichape.
1: Kichape. Mm. Erowe ya tapuhe, erowe ya nani he, mm-hmm. Ewihe owe hiyemwe mmo.
0: Toni yaka ntofa, onaniha,
1: onaniha,
0: onikana wira otaveya,
1: otaveya,
0: onyowiha,
1: emakuwa,
0: onyosa,
1: onyosa,
0: otapuha,
1: otapuha, sote
0: nyo. Oikalaka onyosa, uopa anyole
1: kuhi. Akala gina wira, ii, ale onyosa, oru, mm. Eda ni,
0: onreno
1: pwanya. Iyo nuluma itusona na.
0: Onana.
1: Itusona ni ha.
0: Apurusora nka wosela o.
1: Wosela. Ale wosela.
0: Iyo
1: wosela ole. Atwa, yotandu wawe hama itoni.
0: Apurusora, Gaspar mota na wosela ya.
1: Orama iyo.
0: Orama.
1: Ya. Mtu wosela nto, mkwana orama.
0: Orama.
1: Wisona.
0: O wisona.
1: Ole kawo otene bale urawe wolo nishona me kawe
0: wanya ko metonirwa
1: otinkala ntomio noona anyi bale ntuna kala ni pake katata ye niwe otinkala ya yao ekatane yo ntoba otinkala
0: nirwa mutiana ole ohichila
1: ohichhe sotene yo makalelwa maithwao nderu wona ntoko hiya ankela wo wini yala sotene yo nuluma mo hawo wosela
0: masa khala ni ratu Opanya.
1: Opanya.
0: Mm-hmm.
1: Mtu owo sela, unkala opanya.
0: Mm-hmm.
1: Opanya, ohichala. Mm-hmm. Ohichala waweiwe. Mm-hmm. Okala wi, olo osuwele tuyo makalelo awa.
0: Ah, maskantuna
1: wi. Apie mpaka weiwo.
0: Ah, vakola.
1: Tunero anto, ohichala.
0: Masitwa prusore, ukulerua, wo sela. Mtu wakulumuwa ntoko nulumahumwe programa yoma lihirele.
1: Ani.
0: Wakulumuwa masivano riva hicheni. Wapachiro puti hama ituale.
1: Iwo nilwa masoma ni vava.
0: Animo osela.
1: Anu osela hai ntavenye mruweni handushinha.
0: Ikove iyo iyo.
1: Ikove. Sibu ya useliha. Kujivali watakansi wakani ikove ye. Mtu ora maote ni makale loawe. Maitonu mkala ntoko noko na.
0: Ikove so hikuwa nila.
1: Ikove so hikuwa nila. Ole umkona hukula.
0: Enirwa anu osela iwo kakone.
1: So tene iyo. Mwawa ikove yekela. Wina kuhi so tene iyo ni mkwenya huosela.
0: Hayaka, orama?
1: Orama, mm-hmm. Yaka wisona, otinkela, otinkala. Nimpanya husotene umahawa wosela.
0: Akale nito ohichila.
1: Ohichila.
0: Oputi hamaito.
1: Puti hamaito.
0: Antoko wosela huu.
1: Antoko kona hikonne, wako na hukula.
0: Mutu o wosela topo anya?
1: Haa, sotene, kerole kamkata. Atwala antoko kani wona, masha wonaka.
0: Enirwa tu wosele himaka ikove so himala.
1: Ikove so himala. Oloro kilati. Anona mwona kalatu kunumu ono uluwa. So tene yes mwiha mwaha wosela.
0: Apur sora nka oterela.
1: Oterela. Kakata. Yele ni itano mwekunya nikira kortar.
0: Kortar. Ayo.
1: Oterela. Akala nero terelo rena ntokoresi. O terela usi njipa ni sintapulela ya. Maji yo nuwa nintali ya mwa hawa hene.
0: O terela otikila.
1: Otikila. Masi ala na terela ale. Himaka wii mtu oresu ukila atipa.
0: Kwa hini yeyo.
1: Kihono tiyeyo. Vani itana wii o terela.
0: Ono rikana o terekela.
1: O terekela. Takiva he mhalu o kiterekele. Takiva he yume. Takiva he kopeyo kiterekele.
0: Kwa kala na mwalo hakuola kitirikele le kupwela.
1: Masi nitaki kutulele vakanini.
0: Ahi, okuitula.
1: kwitula
0: ono likano terela
1: terela la iwa abao
0: mas otikila
1: taki tikilele enthuru iyo enameyo so teneyo otherela iyo
0: akale nira oheka
1: ngowe na heke rekele ninkela nto mihalini iyo mhalu mwero heki wantu baba alento ngowe na heke mithala
0: akale inira tu himaka otherela u mayhalala unirwa ochemela
1: yerila
0: erila
1: ochemela erila ngo apia iwe ka wendo therela ahimaka wi ekipange erila
0: erila
1: ekithelekele ngkhipi mayhala
0: utherile himako vukula mayhala takithelele mayhala
1: takithelele mayhala takivukule mayhala so thene yo otherela yo
0: vano wakhala mwire purusore akhala nira okotola muru okotola
1: okotola mwiri
0: okotola mwiri
1: ngo wena kotole ole onthali hawi nuwi nikite
0: nikite unakhala utherela
1: utherela yu wikita ukutula ukotola sothene ngithali utherela yu ukutula upasula sothene yanti utherela yu
0: utherela yu mana ya nikula kana no pasuwa makhali
1: a pasula sothene yu ntaka kathe utherela yu sothene yu
0: toni yakanto otherela otherekela okwitula
1: emakhuba
0: othikila
1: uluma
0: oheka
1: ndelo
0: ochemela
1: wanyi
0: okotola
1: emakhuba sothenisi thali hakamwa hawotherela

Ndagiripa, hoi tora si 30 yuwa itu minutu. Kwari kuimba kwa mina pitakiru. Kutu sanga na siyam, apa na panchinu wa Radio Mozambique, uche wale lijino. Basi, malaigarom, wairi siwetu ukwa nisiyaka, makuminsano kupambula kachimo 50 yuanush. Pama sabugabiri, gamwezi wa outubro. Tufuzaga basi nkwangala chikuku, chewairi siwetu Radio Mozambique.

horas e horas e 29 minutos. Pipane de Gulungua Chalongua Chingetu. Bumbu diz magazine hapa na patao. Ndela kundi jesa kundi. Asi ya kutumichira magazine. Niyo yoni kuzosu kwa kula gaimani.

0: Yafika yoka basi. Yafika ndithu. 86 97 17 200 86 97 17 200 8 6 97 17 200 2020 Alo, mulibwanji? Mulibwa? Tilibwino, tikudziweni kuchokera kumeneko, tikuti kumeneko.
1: Ineyo Feston Listin Band kuchokera kuno kwa Ntoto kulishinga kuno.
0: Kwa Ntoto kulishinga, mulibwanji ino muikonda iti sobano.
1: Ineyo ndimaikonda iti zimene chodi ndimava nkhani zosiyana siyana zimene zitakaziwa ine.
0: Eya.
1: Nyimbo zimene tinazizina mu 1991-92.
0: Indeed.
1: Ima ndifunta kwambiri.
0: Chabwino nthawi ndi imeneyo mbale wanga. Tafotokozani mwainyadira iti nyimbo yake.
1: Nyimbo imene ndayikonda ine ndi Adot Manje mwapase chate amwele.
0: Aye.
1: Akumva kuwawa mtima.
0: Aye munthu akumva kuwawa uyu.
1: Achite sanje kuti mabwana wanga.
0: Zamuvura. Doti zamuvura basi.
1: Adot Manje.
0: Zavura nyamara menei.
1: Ndiku bwana wanga.
0: Yai, asangalale ndani ni ndani.
1: Asangalale to afumwa rikoto kudista wa kumikanyela.
0: Kudi inu baja kumuzi mwati ndi kumikanyela jeti?
1: Mikanyela kudista wa muzi mwafumwa nipalaka. Inde kudista wa kumpa kudista wa ndito.
0: Yai, ndatokoza.
1: Nde mwene asiki kwa afumwa rikoto.
0: Hey.
1: Afuma Ntibalaka.
0: Aha.
1: Afuma Yohane, afuma Jeko, afuma Nabuzi.
0: Hey.
1: Akambale alandile moni.
0: Aha.
1: Anagome alandile moni. Amaxi alandile moni. Pomali za kazi wanga ndia ananga upire mama komaso chisomo.
0: Aulandile moni umeneo.
1: Moni umeneo ndipo aulandile maji mwema ineo kuna kulisinga ndiribu ino angataku ndiva kumeneko.
0: Ziko mkwambiri.
1: Ziko mkwambiri bwana wanga.
0: Ine nukutokoza kwambiri.
1: Muma disitumusa kwambiri, muma kunyadilani.
0: Ndaya mika.
1: Nikomu kwambiri.

0: Chakula ndilani muli bwanji?
1: Libwino kainwa bwana.
0: Ya, eti libwino nditu mabwana.
1: Muzati zile Charlie chinsaku. Chokera ku Malawi.
0: Ziko mkwambiri bwana Luis Maunde.
1: Ziko muziko.
0: Chau zinsaku kapena nyimbo yake ikale iti ndipike nyemba.
1: Hili oseyo.
0: Ziko mkwambiri nditu ikubwera nyimbo imene pamene chau chao zinsaku chokera ku Malawi asangalale ndani.
1: Ose amene akumvawo.
0: Ziko mkwambiri.
1: Ngakala nzatu waku chimoyo, waku beida, waku tesi, kunyasa kuno.
0: Eya.
1: Eee.
0: Ndaya mika kwambiri nditu bwana Luis Maundi.
1: Ziko omu.
0: Ziko omu, ziko omu.

0: mulibwanji?
1: Andiri kwino kaya nzatu kumene kumulibwanji.
0: Tikudziwe ni bwana wanga.
1: Kaide siraju kumapako diskiti.
0: Kumapako, mulibwanji kumapako nzatu?
1: Haa kunoku tiribwino kaya nzatu kumene yoko.
0: Tiribwino nditu, mufuna iti?
1: Haa panopani kufuna chapuka.
0: Haa po chapuka. Ziko mkwambiri?
1: Ziko mbambo.
0: Ndindani amene anga ya sangalale na anu nyimbo imene?
1: Sangalale ya mfumu shela zidi, ya mfumu shesi ya komanso antu amena kumvela Radio Mozambique ndao inoyo, provincia inoyo paka maprovincia enao.
0: Te amiga kwambiri Rashidi?
1: Ziko mo.

Eni mabizinesi, ugulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu, kuolera nkati mwanyumba yanu, chuse ni ife aradio Mosambiki, kutitikulu sileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino, ndukufikisa malonda anu, umuinu simungafikeko. Dadilani ife pagulu sa malonda anu, kuti mukale kabwere bwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu, kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chima mvera waire chimene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwisa, kupunzisa, komanso, kusangalata. Eni mabiznesi, ugulisa katundu osia.

0: Hello, ze Gabriel.
1: Walije tomabu olmacha nananoni is that your pamper wankutano ni wova here I katera chochikolani imia pili nuwa thamanini ichikola primaria unidad yo pamper anukupalela webira usoma ikarma yulu pale wachera unwa wasana ni wachera uteka maklelo omelo governador na wakurumicha asana words 7 chichinene asana asitiana asomaka ichikolani wo hikuma nyina chopavela uhithelia ahinaya unwa vekele wavalishi tawabu unukumelela ukati uthelia jawasana ahinaya upihera miaka 18 jayarelo unopahera ya ukala itafauti wajara asana asitiana usoma ichikolani unwa waya
2: Nenhuma rapariga que passe por esta escola possa desistir pelo caminho.
1: Ikalemana mwantiana nohala wunteleliha usoma ichikola nola mulia usoma mpaka umaliha ikiasi yonejese yonetanu yonasita saba yonanane mpaka umaliha ikiasi yonakumi nabili anachikola asilopana ni asitiana anosoma ichikolela anu lamulia umaliha usoma ichikola yulupale wachera ukala atotoro alimu ministro magovernadore mansatoro vano wachera upia ayo makamwayo anu lamulia usoma ichikola primaria jirivo va provincia
2: tambe cientistas então para se chegar a esse nível tem que passar em todas as escolas primárias da nossa provincia
1: Governador Kaldergandu Valijita wabuna wa kurumicha minayarni analia asana. Ya kaviraka asana ya inhina chopa herra usoma ichikola. Ya pavila chiraka manana wachera. Wira apanye itu. Ano pavila ya ukala ya malihaka usoma.
2: Então, há motivo suficiente para que...
1: Timana ahabu manana otene inhina chopa vila wira anachikola. O chikola primaria unidade apie mpaka utai ni masomaya. Konta, atu yale wahimechele nyuwira ahosoma ichikolela, chicho, ampahera asomaka, ituchaka, wajara ukavihera unua uwela pwehu. Ale armolmo avalijita wabu, governador Okandelgado.
0: I provinsa yoni yasa, Atu ohi chuwelelia, au titela moloko loreko, itu inotonyara ukwa ihopa chinchi ni chitu chikinako chinokala masi ni Fernando Damas.
3: O provincia yoniasa atu ohi suwania, a titela moloko loreko etu intonyara ukwa ihopa chinchi ni tusikina sinlama masi ni. Mahosho ala, ahonania na mashishina, no, nipanyiwaya ntia na moloko loreko, Opoma ikani yonana lisa, etu ewi henre wera ihopani tusikina sinlama masini si kweke. Mutokweni amana nongweha samiteko sa olimini omesera oniasa Flavia Langa ohima wera. Uwera isuuli wetu etanyenre wera ihopa iye ni tusikina sinlama masini si kweke. Arumhiwa mafunti a miala nosohia na hiana anto kumwana nongweha samiteko sa olimi umarupa so kumi. Nina vetumala non somela sa onasuki e polisia e republika ya Mosamigi uwe resuwili wetu itanyendo uwera ihopa iye ikweke. Mtokwene ule hemerera uwera mapakilo ola ari owo piha mpaka otanyera ano kwa atu masi mwemara ela sembali huwa miteko o laboratorio uwe resuwili wetu sheni ya hiliwe masi ale enatanyera uwera ihopa sikweke. Na veto ontunu suwiliwa uwera Murete uheliwe wa masini vale, una tanyera itusona na raha atu.
4: Tumamish kwenye simento keno riu lureko.
3: Hiyo nine merera kweli wera honani ya mahosho. Uheliwa murete otanyenre wera ihopasinki sikweke omoloko lureko onana lisa otiritu yomarupa. Masi mwemara ela nurumiha mkutula mosa wa mafunti. Okenile osuela ni wona etu yonaneye. Mpaka nata njira okwa ihopani tusikina sinilama masini. Sotene ya nerlaka wera mholo mwon rumiheke o laboratorio. Nisuweleke enenenene etanyenre okwa wa ihopa iya ni tusikina sinilama masini. Flavia Langa, mtukwene amadono ngweha samiteku sa olimini omeserano provincio niasa. ansulia ka sama hosho o wiviwa ihopa ni mashitu oiswania moloko lureko poma ikani yonana lisa otsiritu yomarupa mayaka pilisi vinreye ni upshoreni wera yaho nani ya mahosho ntuku ala etu ya tanyenre wera ihopa sinchi isi kweke mbua mamoloko lureko okumela olshinga Fernando Damash
0: ninola puela unampula Nreta unawawe hamasi, onche kwa wachulu ara norte, unawite ngechacha, yupuwele laka opo piha, ukumelela chituchu tutu wacha. Ntakola ninkuna nihu, melu na ikale, ihali mwapara.
5: Ama hodela amutenka suriwehera samasi mpanda watando wela pwahu, ara norte ahimu witu kiha, yupuwele laka, ukotia ukumelela miha sote pa, wamshen kiho el ninyu, onikela ukumelela, wampa heri wogati. Vanihimwa ya wera otano wera pwahu, enikela urupa ipula yo watesha, wa okatiyole wepula na mwanankaya onikuvela. Kwa mihae suki siria, mutenke soyola oniwehera samasi, mpanta otano wera pwahu, onivara mteko o wera mwali kelo, wopa vela osuwela, mapuro anombo piha ukumela, makacha mihoyala otepa, wopela ukotiheria ukumeleri otepavo, ana museni anekala mapuro yawo. Variyari wa mteko yowo, mutenke sola oniwehera samasi, mpanta watano wela pwahu ara norti, onipacha na watuko manene ukuma nsana, mpaka enamasha shiela, opoma wa omayaya. Variyari wa mteko mano onirla yukumali hiwa, asuweli, wera anaweheria, samukalelo amasi, wa matia kamosa kamosa, wa wera, wonana ya mteko wopa wela osomeriwa, vakanlia uko utihiriwa ukumelela meha sote pa eita. Mahole la ampanta onuwehera miteko seye samasi, mpanta watano wela pwahu, ara norte, Carlito Jomar. O suwe liha wera, muteko mulu palesha, oholi liheshiwe mpoishtu administrativu yo hahupi, o parapato, wana mkoroche o moma, o larte e provincie la wampula. Mutate wopashu nanti ni onamakura o provincie wa Zambezia, vamosane morom tipu hi, o megaruma o provincie wa Cap Delgado, o mantim bani o majoni o provincia o niasa memo munihimu o kala miro inopo biha ukumelela makacha mihu malupale wa pia ka ita.
6: O que nós estamos agora a fazer é trabalhar com a NGD, a fazermos trabalho extremo.
5: Enevara humu tola va, urana hiya na va ni mutenka sunu heria, maha wa itawu nise patu sa kumelela vani. Akala wera wanoro rerla, Norwa to ukumali hamtiko mkina kwene, onikela huura na tuanama hula amawani, wera anakale yao ankela onikalikireka, wa miteko sa husuhi ya nahiyana. Enihimi ya humu tola ba, wera ana museni agarekala mpura yalo uru tihala, ahana atamaka, kufanda yala olipela ebula urupa, wanaka himali urupa, diyo wata, nihiyana na hito kuwana mashanki hiyo akumelele, mapuro ene yao ni makina ku, amunaponi mahumu. Yokala etu enihimu makawera masi, ari inhale muleto, anorwa anarowa. Masi okatiyo anruwa ya anekala onyanya vanki pale mapurro mkaliwa. Entepo ntarani hava okalaka wera mashanki kumala anikumele laka okala wene mapurro wa masaru ya uo.
6: Mazeshi kwando vem vai faz destruições. E os sitios são os mesmos. E todos os anos temos avisado isso.
5: Maholela mutengeso niwehera samasi mutengeso ara norte Carlito Jumar ni mutoku mano onelo kumali hiwa suweli. Opavela ka witu kihiri wa upweli liwaka. Mukwaha wepula na mwanankayo ni kumamutano oshili omahiyu. Utukumano yogo onerane onakala portu. Okumelo enamara rujansana mpaka enamasha shiela. Okumelo wampula weno melu naikali.
0: No shukurela. Nijoni nthuruwela to uzambezia. Nreta unawawacha isaria. Uhatuka atu achese. Uwatanyeria. Omuiva bishpu odiosezi okilimani. Don Afonso Sitora. Abelio ni une.
7: E kupuwe tena talatula nyahava Zambezi ya herla onamona opagwa watu asese vantowa wa watana ni maha wa wipigwa wa ole aribishwe diosezi ya vachuapo Don Osorio Afonso were nye mweri wa Julio estadiela ya vachuapo na makusama so a e kupuwe teyele rambu simbi ori indo hei hava e dokumento ene yorempa na vonna vose kuma watu otene ya le duwende ikina we e waroka vihira watoku ene wa mha ola ene ntaraya. Rambu simbo ya aloja nera ruyola vachuwapo walipo kapanu wa vya maso. Elikuluku ya aloku haya miteku iparingwe ni kupetele mpuo wa nyiri mitana ni moha.
8: A esta fase de processo é natural que surjam várias várias informações em torno do processo, não é? Como eu disse, são questões que estão intrinsecamente ligadas ao processo, porque qualquer informação relacionada com o conteúdo do processo, eu particularmente estaria a pôr em causa o segredo de justiça, não é?
7: Rambusembe, não entendo, mas na atual é paringue, mas só sonha indo otene, ahatana, nimiteko, da parigua, ne bispo e pingue.
8: Todos aqueles que estão sendo ouvidos, principalmente aqueles que estão privados da liberdade, são trabalhadores, não é? Da diocese, e foram ouvidos mesmo nesta qualidade de trabalhadores, também como suspeitos da prática de alguma infração criminal.
9: Todos os quatro?
8: Sim, são todos trabalhadores da igreja.
7: Rambo Sembe, namakusamaso a ekupete otolotolanya hae provincia wa Zambezia.
0: Asante mwapara, una uka Delgado, mavirika na chilo wokati, una wapopiacha ihopa, ni uyekala woyolia, michoko chile, chinukala ni kerekere ipahare, ntakola ni kura niho, Zé Gabriel.
1: Provincia uka Delgado, mavirika na chilo wokati, una wapopia ihopa, ni ukala woyolia, wana mwani, anokala njoko wapahari, njoko eniola, uelapwe huu, ala mwanirala. Akanle anotarana ngoleli ompanti wawehawe hia iji kole yulupale yoluri upempa, Sidoni Masha yeye, yoyo, tonkale anapuvu ni jitu chikina kuchotutuwa, jone niale umeloni womiaka wira pijitu, chino wanila itafauti uvaria womite kuchomenchia ihopa vao provincia. Kamto kwa himechalawe Masha yeye, itafauti chino wanila ya kahipasi, choko nyula ikalawa, ni ikaruma chomenchera, nansu jicho, nye chino kikichera mpahari wajera, utotulana ni ukala, wa inama chompahari. Wanila woma yosuma ichi kola yulu pale, umalamala wa inama chompahari, oti ukuhera, mapanyiro anamowani ni unchera uhikala woyolia, iprovincia amuchi enchi anokulvela, umencha wajera, uikalihera ni. Makalelwaya.
10: Action demandas climáticas com os clones.
1: Mahawa mavrika na chulo o wakati na chakatoko anapuvu. Wano himeche wira itafauti yonanano. Ni anawanila itafauti uhia toko pas. Wanwecha uo ikala wani ikaruma chomenchera. Chicho inama chompahari ni vereke. Fekweli anawanila itafauti variari womite ko chomencha ihopa. Imakalelo anamuani ya yukano kumela uvara nteko mpahari.
10: Exclusivamente de recursos pesqueiros.
1: Nina o makalelo ene iala, ichikola yuru pale inehelela, waviavera, ukikicherani utrusela watu sevenchi jinene, walia uo ikapa.
10: Mimekufu, plantamos cerca de 10 hectares de mangal.
1: Mkufu hii ni hala wakalaka iwaka waka kumi jokapa. Kone nacho, uri nteko wehawe hia wajera utunelia nteko otietia ikapa. Imaka yopemba ni hana metru elfu imocha nuwa imiepili jokapa. Wana katoko vakani nanso, nina wanteko itu yulu pale ni itunieyo, ina wanila ifaita ukanle utietia wo ikapa. Learmolumo Asidoni Masha yeye nontarana holeli ompanti wawehawehia ichikole yulupale yoluriu upempa iprovincia yoka Delgado.
0: Asante mwapara nichoni norwato uniasa idistretu yo kwamba wanila nacho chinovari ya miteko chola kiacheria ana mawani otamatamacha maporo owapo pihacha urwa mwapero o kikicheria latu longo weita unatamirela Maria Fazenda boa noite.
11: O distrito yo kwamba uniasa no sinisi varihua kamiteko sawa wale lihera anama wani wi etame mo mapuro yawo awopo pihea wi yakale emakaka mapuro o kapelelea maha wa eita enirwa ni mumpuele no yo wo ori okwela wi ekumelele anakwe ni uhononea itu sohia na hiana tepi wa imusi seyo sinkala mkerekere mioloko mwanda ni namutimbwa na veto mapuro makina mwemo sinsareayamo na veto mapuro makina mwemo ansareayamo masi unanyowamo. Musatoro e distritu yo kwamba Jacobe Matumba inre uwi akala mapuro e depuleliwe opiera 394 uwi atu enamakamo mibairu ya wanchatu ni orimbane wavo nkulea uwi imusi sopiera sase yona lakanyaho sinao kwela okala mapuro ni yao sitamaka mapuro awopo pihea muholi ole Aledi heraka winto eita enorwa no kala wupa wa echeku ano vari okhelea wi atu ekale awiko soba.
12: Asinaj deki de otubru a dezembro teremo chuva ya sima.
11: Ma eita yeyo enorwa vari okhelea wi atu yiko sope isakere ma irisa seyo sinisirna kumelela. Nabadi hao humuteko ya wala lera atwene yao wii etameke mamapuru mwemu arayamu. Awopu pihe ya wii yukumelele okwa patu nari itu upade ya waipa. Nontu varuo kule ya wii erowe mapuru yao ndepudendahu wii imusi iyo samakemo.
12: Sempre reunimos con ela para que saiam nesse locais de maior risco.
11: Ni wale masunta pulendahu amusatura edishitu yo kwamba Jacobe Matumba ni miteko silvari hiwa sa wala lera. Anama wani wii etame mo mapuro mwemo, onopopiheamo, omakamo wii yamake mapuro o kapelelea. Ya winto isakere mwa irisa so kumelela mwaha wa epula yeyo ya jamende. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
0: No shukuruela mwapara, nichongu na mpula, mchongu manilo onu, unotole na miteko chatiana, onovara nteko wakumhera I projeto salvar vidas, Mana ya wira, ukawira ukumi wana mawani, I distritu yoshuru Cap Delgado, ni wirati, I provinsia yonampula, Santos Agosto.
13: Mutuwe wa onu mulierish, ono tukere projete mosa, hiri liwa wakapelele ni waka liheria, ana mawani, amushitu soshuru, polisi wa Cap Delgado, ni wirati, ino wampula. Milagre Corneliu, amutuwe wa onu mulierish, ino wampula, wakale mutuwe kiswa ilapu urana, Unukome la miteko suwaka liheri ya shitiana, wenre. Ne projeto yela, anrohi luampua matu ya shitiana, ikonto pili, ni miye tena sheshe, wayago, okuma shitiana alupale, ni ashimali, washitu siya sopili, sa ushiuri ni werati. Ya programa, niriliwa, unuhiriwa miteko samuhaku, wa mpandu ya shitiana, wa miteto sovere kanasa. Avahiwaka mukali herio, yale akamili unikotro sa atakali, ni saitawuni sa mabere kano wakati. Milagre Corneliu, walevula no wampula, umakisho ni mtuku manu warinawe, ishakata rashtadu wampula, ni nikuru ni mosana onu mulierish, opuru yowo, wabani niligwa ikalilo sa mukali herio, univarigwa ni mutengisu yole, soli pera mukali luaya, wana meteteni, amushitu siya, sopili.
14: E destes 2.900 beneficiários, os 100 são especificamente para organizações da sociedade civil.
13: O número nela na atuia o nengela hua kaliheri ava, e conto pili ni mia tena sheshe, e mia mosa tale anikuma mitenke susana mawani, anita niwa sociedade civil. Ni mia lono sikina kuseni sa governo, sinruwa tuwa kela mkaliheri yola, e projetu yela, nirila shahu va, unuweheri ya miteko samuhaku wa sashitiana nirila huto, otu kere ikalelo, so wiku riha, sana mawani yago, ningela wavahaka miso, Owala kamata, ni makina, andutiliwe ikuwa, nipuwe la shahuwa, ofrikeni hamukalelo kwa muhaku wa shitana yago, wala muteko orimbua wa utungu, ni ngwere la watu yago, ovela vela.
14: É um projeto de cariz humanitário.
13: Milagre Cornelio, muteke sua onu mulheres no wampula, usulia kawera, muteke sua onu mulheres, onrotu kera kai projeto, hiri liwa wakapela, wakalihera anamawani, amushitu soshuri. Opreso kapa delegado ni werati no wampula ya vaka mukali herio.
0: Ochone norato uniasa. Aholele o governo I provincia ile anawito nyera uchukula mwaha uonjari yaka numeru natu opa ankelelia ikirini. Benchivanchi ale akale uuluvala anotepa uhuva huvaja Maria Fazenda.
11: Aholele aeboma ya provincia yoniasa ari ochukurua wa mwaha wa wache lana amikalo sa obehiwa atu. Ashulu pale mkalo owo onruha wi atu awulu vala enahawa. Mbuwa mamieri mitani mesheshe sinavira oniasa no. So lembwa mikalo sopira miloko mirarunu wa mili sa ove hiwa ashulu pale wavo nonea ya hui mwagi sana sare mikalo miloko mili. Ikande mukalo wa ove hiwa hasuliwa ashulu pale mu imara soma lihera oniasa no. Ashulu pale akina anakiwa itu saya ni amosaya. Mukalo owo tona ruhela nto wi enavira vira evekelaka miseweni. Distritu sintoni wa wakela na mikalo siriso maua oshimbunila olishinga omandhimba ni okwamba. Wewo atu ashulu pale amvehiwa ya. Hinkala toni orateliwa atwene ya wo. Ya winto mikalo iyo sa ovira vira evekelaka miseweni. Na vetovehiwa ashulu pale. Eboma eni evarihaka miteko ni miala no sa waka vihera. Ya leli heraka anama wani. Wi epanyeke waka pelela atu aulu vala. Anto kuleli henreye. Mosa ashulu pala ni wehera sa muloko waka vihera atu osiwa o provincia Yoniasa. Elidiu Jafare. Ihale ya wohimwa. Ri okalela mpanta wanihikuna na masheshe. Nihikuno pajera na mwere wa otubru. Ninchapeliwa okala nihiku na tu aulu vala muilapo so hiya na hiya naso dunia. Ndri nihiku nena ni nkwelea wi atu ekilati esomele samahosho ankuma na yano atu aulu vala ni wi upanyue epiro yovirela. Okala o provincia no, ukumele nle mukalo wa urarushiwa nare omaniwa. Masi oriwa, ovehiwa, oruaniwa, na ve nihasu nene neno. Naruhela wi atu aulu vala enavira vira evekelaka. Na ve osulu tone rano vanchene. Iwakina ku anakiwa musulu kwaya itusaya wi nyuo etempanyo ovira. Anonto mikalo sene seyo senekolea wi na vanyihana. Nikola kawi na sasa epiro ya ovirela maho sheni yao.
15: Juan pasado no havia mais calhar este ano melhoramos muito em termos de intervenção.
11: Niwale masu amosa a shito kwena niwehera samloko wakavihera atuosiwa o provincia Yoniasa. Amloko ole aniwera wakavihera wakuta mweri ya bahaka musuru kuma i programa sohia na hiana tepitepi yeyo ya wabaha musuruku. Imusi sinapiera 81,593. Sirimusi sinholeliwa ni atu auluvala. Ukumelela uniasa Maria Fazenda.
0: Nichone lapuela u Tanzania. Governo elapo ile. Hokali hacheracha ukate wapacherihia. Ichame chomalila chokia si chotene latu. Wapia ipula yulu pale. Inowahiraria urupa. Mwerio la uriho mwaka wanantano, Monteru Bonifacio.
16: Sinapachiri ya esimana inawa isame mashikula ni sailapo ya Tanzania sa weheri wa weheri ya mieri sa novemburu ni dezemburu. Wakuvela upakiwa isame iso, eri emosa mwa ipiro sipanyiwe, uovio kama wa epula yulu pale ena weheri wa upachiri ya urupa mweri ola wa otuburu, mwaha wa El Niño. Asoko ene ayikuvernu ena himawi epula eyo, ena hala otanyira osari ya maasi, upatia wa inupa, misewe, mitato ni otanyira ireta. Etulia ministra mitekosa osomi o Tanzania, wanu ameiri, o himawi wa shashiwaka, wakihiwa anashikola mapurusore ni isame wa makata miho ayom, kuvernu yolamula wa kuvela opakiwa isame. Wanu ameiri, o himato, wi wa kuvela opakiwa isame isa, mwaha wohikala ni nroromelo, wi ishikola nsipwate ya ni osaria wa maasi wina huweheririwa. Sekretari wa nawehasa isami wilapo ya wa Tanzania, wa hima wi, ni hukuno oremba na wa, sinapachiri ya isami iso, ni sinahala omala umapachiri wa mweri wa novemburu. Mahawa El Niño anaweheririwa, kuvernu yo opachira ofarila mteko musuruko na pira 730 bilionji musuruko wa shilling, unalikana na 17 bilionji wa metikaishi. Orimuteko wawalili hira atu, enakala makuroni osaria masi veli veli ui evinyemo. Ona tumeliwa itu sa waka viheranu atu ya wa Israeli wa masi ntoko ikalawa soja manta ni sikina. Oru musulukuto wa oruheru wano itu sinana nare vaholo va umara wa epulamu. Ukumela odari islamu ehali ila mvahiru ni miyano monteiru bonifasio.
0: Mpaka wakati ulava hii ilo pia umwisho mkumelele kuhapare ilelo nyoko neche senteko sumana nyoko nopachera mwere wana kumi mwaka wa 2026. Mwarinye mamuchanimi ngrasinda masura umakina ni Fabio Marquez tahani mwakelele muretele mpaka nyoko ni kwamwe. Asante.

Meruku tise iya ni wanyu murati yo mu male pen la gawera ni moro mu hatatinyo le le keni ala ro warwale ma he khale ro muluku wo cha le ne muluku nsa mure ma nyo keni ko pale wera muno mor la bai kho ma mulo pan ena athoya na hanle owa ha meruku di ala pa hanu wo na nyo ukuve se kabisa ala male pele la ora kama se kabisa ya kamuni wo na wo na ka aho kwa sa mala apa tu ya malai? Betul tak sih kins?